0: ati bon legba siwo kan yo le o legba o ati bon legba siwo kan yo le o legba o dan tan mi na o siwo
1: ati bon legba siwo kan yo le o legba
0: e
1: ati bon legba siwo kan yo le o legba e dan tan mi na o siwo
0: yo son de mi wa o legba o Creoles on demi wa o le gba o aja mi e mi Creoles on demi wa le gba e o
1: Aya
0: sa mi wa le gba e o si gba to e o gba to re le ble un o do gwe po o si wa weza won si gwe to won si wa weza gwe to re le le gba ti bon kata wu lo ki ma se won wezo
1: o si a weza o si gba to Ba de tasi da si madame fo e tasi o mi no ni bo ni bo e o sole o o e o zekle o ba de tasi da si madame fo e tasi o mi no ni bo ni bo Quanke agasu ele o sobo nu some Quanke agasu ele o sobo nu some nu wenken deja agasu ele deja wenken deja agasu ele sobo nu some wenken agasu ele
0: Salade imamunda gime salade ati wale su salade alade imamunda gime salade ati wale su salade zenglese agazu mi si doko vi muwa ati wale su

Fom diyo kareman, ke l'eksploatasyon se pa yon mal jan yo di. Son ti goup kap joui.